Tati hora yalazi udaba ikhona lapho na ke ayengothi lapho na ke ama top DZ ama delaptong azobevusana njengale kwelesithathi hora ngitshela ukuthi uzobani usa ngengoma lapho na ke kacuthuza mfana isicathamiya sengoma mfowethu mathata kyawo bal phela kusho khona ukuthi ke ngathi ke namhlanje

0: mhlophe ebengiyakuthanda kusho lapha nekasho elimhlophe ibhola lomphoxo lelithando luthando sengile boxa kuwe njengebhola lapha na ke lomphoxo uvusa ubani ubavusa ngayiphi ingoma letha masinyane ingoma isiqathami ubavusa ngayo abantu bakho labo obezwa ekhaleni kuyaphuthuma
1: tatungwenya awu angibingelele etseni data kusa ngibingelela ngikhona la ngase Midway kulo mgaqo lobhekela eWest Ridge sengilinde uMr Ncamo sengilinde uMr Ncamo ukuthi kuse kuseni ngisondelela ngakwakhe angithatha ngibeka endlini ngiphumule nami angene nasebenza uPaula ngaledi yabo ukhuluma ngalo ulokhuzana njengoba akhuluma umfowabo kaMeywa nje babona ukuthi mabe be-entertainer le ndaba yakhe kuzophoqa phela ukuthi inkantolo

0: nansi hey football gate ngoba kukhona abantu abagangayo uyabona njengoba bekhuluma ngendaba ka early hours nje hayi khona okushaya khona ngiyathi ngiyilalela le ndaba hayi khona mangathi ngiphosa amathamba ami khona okushaya amanzi ngale ndaba lengoba kunabantu abagangile ngesifihlo ukuthi kukhona abantu nje abangalunganga langaphandle abantu abasebenza kakhulu lapha na ke abantu abafishane noma ukuthiwa umantindane abanye ke baye bathatha izingane zabantu umuntu avela ayifake ingane nje lapha na ke ilwana ilande ngilwana iphume ihamba ungaphinde lapha na ke uyithola kanti useshintshilwe isebenzisa useganga ngayo lolu daba nalo mangilalela nje udaba lapha na ke lakhe uomphile sithole ngibuka leli lika early hours ngithi mina hey uthi nje abayihungulanga ingane yaphuma yahamba kubalekile na umzali lapha na ke ngathi ke ukhi okhiphe eminyango nawo neingane ukhiphe ukhiphe eminyango ngoba hey bafowethu abantu bagangile ngikhuluma ngento ke engiyazikho umuntu acishwa ayibona ngamehlo webhay ingane yayisifuna ukuphuma endlini ishuni na kanjalo ihambe ngesimanga nje sokuthi kukhona abantu abagangile kukhona abantu abaphendula izingane bayiphendula imkhovu basopa nakulolu daba njengoba sigaqelekela abo ugogo nomkhulu njengoba beboshiwe nje basopa kancane ukuthi lesi story ngibuka isikhathi ngibuka futhi ukuthi ke ngengayibona into kanjalo ngacishe ngayibona noma ngayizwa ngalezo zami indlebe ukuthi hawu cishe waduka ingane abantu belele ingane bisizama ukuvula eminyango ingazi ukuthi ke iyapi ngoba ilele nje manje yini ifuna ukuvula eminyango lakhile kanti ke unina uzoyizwa izama ukuvula wayibamba ukhuluma nayo hayi ingane ayimuzwi ilele ukubane yaphuma ngabe kude ikwele iminyama lapha ke ihlathi nibheke ingane ngani zakwethu nithande abahunguli kuyeza ukufa ubakhunkuli themba umuthi nje yawu kuyayiwa ngale uthi ushembe kwasikhova sikhale emini uthi kukhale sakhe ke lapho isicathulo akudlalwa ke lapho zonke izinto ozenzileke emhlabeni zobuya zime ngeenyawo phambi kwakho bese buza ushembe ukuthi ke lapha khona ke wawusiwenzani ubethelele iyipikile emakhanda eyingane zabantu into enzima kakhulu lengane zakwethu ungayithatha sakudlala siyezwa ukuthi kuthiwa abanye balinyelwa yibo impelaimpela laba bantu thola ukuthi umuntu unensimu enhle ulima nje kabili kathathu kodwa uvuna iyikhwebu insimu yakhe umbilo yakepezele uthi nawona ubuka ubona ukuthi ke hayi khona ulima ngani lo muntu unisela nini kanjani kanti uthumbe iyingane zabantu aniyiboni zingale zisemoyeni hey futhi bakithi lomnyama hayi
1: hey demand hayi mndamkhulu hey mina ngigilekile nje engilele umkhuhlane lo hayi umama uphezulu upstairs mina ngise downstairs hayi umkhuhlane angazuphela nini hey yona nje into engile kakhulu njengoba manje phela hayi angihlangani njengoba manje lo mkhuhlane uyathathelana hayi lowo nje namtamkhulu asiwuhamba kahle khehla lami kulungile usahlezi nalipholo bala yitezi Thank you.

0: taxi man take me home Mr. Sengoma 9 ubani makunje u 10 to lapha na ke shayile time 10 minutes to 4 otherwise udumo lolu iqembu udumo taxi man Mr. Sengoma mtuba lapha na ke city boys bathi ke uthando speaking of city boys bari minwa na phezulu ifikile lapha na ke Sundowns afikile ama Sundawana the kings of Africa azafika lapha na ke busuku bayizolo noma namhlanje midnight lapha na ke OR Tambo International airport ayiphethe indondo bekade ke beholwa uyena lapha na ke uThemba bathu mshishi umfokazwane iphethe lapha na ke indondo sithi halala ama Sundawana halala aha ola ama Sundawana wola yola
1: mntamtimande mna ngigilekile la njengoba inyanga iphelile nje ngiyabuka umasingabisane engifake kona isalwazi sami lapho ngashodelwa izimali manje banje nje hayi kule nyanga fanele ngikhokhe imali ephindwe kathathu manje ngiyabuka ziningi izinto ey'funa imali la eziningi into ey'funa imali manje imili ngithathu eyi ugileka-ke lokhu ngigilekile impela kumanje ngiphakathi nendawo ma ngiuyeka loma singabisane wesalwazi sami ungasuwulapse ngoba iminyaka yaso isiminingi kakhulu njengoba siwu-92 nje ma ngasulapse ngeke usakwazi ukuthi ngiwuqale phansi manje ugileka-ke lokhu ngoba nje eyi imali ifanele iye ngaphi imali danke mntu emandla
0: Hey ngiyakuzwa mfoka Bhuleni hey imali mfowethu hey iyafuneka isebenza ngapha nangapha hey imali izinto ziyanyuka itolo kodwa uthola ukuthi umholo umi lapha na ke ndawonye ingakho ufuneka ngathi ke hayi khona khona sebejahe lokhu ungitshela ngamabele kanjani no ake nime lapha eMpumalanga ngizathi imali isebenza ngapha nangapha wena mfoka Bhuleni ngakho kumele kube nokunye ngathi ungakwenza eceleni kuzokufakela lapha na ke imali ukuze ukwazi ukuthi ke nawushoda ngeentwana ezithile uhambe lapha na ke uyothatha khona ngoba hey imali imindawonye lapha emholweni kodwa ke izinto hayi aziduri go lapha na ke eyitolo ungayeki imshwalense kagogo mfowethu ngoba hey kuphilwa ngabo masingcabisane bona abathwala nakho during hard times won phela ko masingcabisane osizayo ngoba ukubeka nje umuntu emakhazini kuyadura ukudla khona ha yibarcelona olikhokhela ngani engcono ke kube ukuthi-ke hlambe ke usindwa ngokukodwa kunokuthi kusinde ngapha nangapha bahlekana-ke abantu muva nje mungenawo umasingcwabisane bakhombana ngekhanda bade uyavuka uyasebenza akanawo umasingcwabisane yayibo leyo nto leyo ngawuye khawu zama bekezela mfowethu njengando

0: ndodlalela ukuthula phezu komzwakweni.
1: Uthi umprofethi uzophakamisa abaleleyo babo.
0: Ngibavuse balwele indlu yakho, balwele nesililo osililayo.
1: Aba baleleyo babo bazovuka balila sisililo osililayo.
0: Ukuza ukuthi ngabantu abadlala.
1: Uthi umprofethi

0: ngifake kuwoletha namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane ayibo nangempela laphinda angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe ekubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaze ayibuyise le mali lomuntu le mali le ebuya ngenxa yalelide ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhola ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: prophet ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga ngavula kuhaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silusebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engacondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njalo uzobonga mprofethi amandla akho mayechubeke asebenze amen
2: Njengoba manje ngiyithandazela mama ngithatha le ndlu yakho kwenzakala nemlenzeni yakho
3: ngizomehluko
2: amen
3: ngiyahambeka manje
2: uyahambeka manje awukazi senyawo zombili mama ngathi sayinto into shala lo nkulunkulu ngabavula kufanele bezandla
3: oye
2: mama usephilile kade ahamba ngezinduku phakathi manje ngimbeki isandla ngathandaza same time waphila kholokola mbosisa mama lokhu kufanele kusaphinda kuboya yes oza ma nangomunye kathamba ngenduku obusona sikhathi singakanani mama wena uhamba ngenduku ufake ngisho iphanishi
3: from 2015
2: yebo yes
3: kwase kuvuka idolo ngo 2020
2: kwavuka idolo
3: ngase ngihamba ngenduku nomphela
2: wase uhamba ngenduku unomphela kwase kuvuka idolo unomphela
3: yebo kwase kuthiwa kuzohlinzwa ngase ngithi ake ibeme kancane
2: into engilethe la kumavula kuvaliwe yini
3: yiwo lo mlenze lo ngihluphayo
2: ubona khona ucabanga ufuke ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile
4: amen
2: ngicabanga nokho
3: ngisho ebusuku ngilele ngicabanga nje sengithandaza ngiphuma bengikhipha ngiyakukhuluma la emsamo wakho
4: oh
2: njengoba uzela uthena noma kanjani ngizokuthola kwabuphi
3: ithemba lami manje bengibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile ubaba mavula kuvaliwe ithemba lami kusho ukuthi ngizolibuza ngiyana nje sengiphila.

engikusebenzisile akusebenzi. Ngizokhuluma nalowo muntu okhe namhlanje ngizo siza lowo muntu. Okuqala izinto oyisebenzisayo zine limit egazini lakho. Angithi izinto mawuyisebenzisa ayisetshenziswa ilo mzimba okuwona. Kodwa kunomzimba wemfihlakalo okuwumzimba wezidalwa. Okuyiwona othi uma uthi wageza ngalesikhathi wena ugeza abasuke begezeka kuleso simo sigezayo ilaba bemfihlakalo abangabonakali. Ubona kuphi ukuthi bagezekile? Usuzobona kuwe ukuthi uma wenza izinto, izinto bekade engenzeki seziyakwazi ukuthi zenzeke. Okwesibili, ubona kuphi uma ukadugeza nje? Mhlawumbe sikhulume ngokugeza nje namhlanje. Ya, ngoba ngikhuluma ngesihloko esithi mina izinto ngiyayisebenzisa zingisebenzile. Ngase ngiveza into ethi ubona ngani ukuthi into oyisebenzisile isebenzile futhi ubona ngani ukuthi ayisebenzanga. Okwesithathu, kanti isebenza kubani lento ubukade uyisebenzisa? Alright, uma ke ugezile ake sithi mhlawumbe kuthi wageza umntwana noma mhlawumbe kuthi wageza ithunzi noma kuthi wageza abantu abadala phezu kwesimo sakho, uzobona ngani ukuthi bagezekile? Okokuqala uzobona ngakho ukuthi kube lula ukwemukelwa kwakho, ukwemukelwa ngabantu, kube lula ukwemukeleka noma ufike emsebenzini noma ufike esikoleni noma usekuhlaleni nje nalo muntu obenokukuhlinela, lo muntu obekade engakuthandisisi wase sikhathi umuzwe ethi ay mazibanibani noma zibanibani ayi leyanto oyidilize kuidilizekile akubone emaphusheni. Yabona ke namhlanje ngizocela ungilalele kahle ke lapha ekhaya, faneke ubone emaphusheni amaphupho okuyiwona ukhiye akhombisayo ukuthi noma yini ubukade uyenza. Ngisho ngabe kuthi ubukade wenza itiye ekhaya, ngisho ngabe kuthi wabekade kunomcimbi ubukade wenza, noma ngabe kuthi wakade ushisa impepho ukhuleka uphahla, emaphupho iwona okumele uwanake, faneke acace amaphupho. Mina mprofethi ngiyayisebenzisa izinto kodwa amaphupho ami awacaci, asingeneke. Kushuthi wena udinga ini manje? Udinga ukuba ugeze amaphupho akho. Udinga ukuthi uwageze amaphupho. Futhi udinga ukuthi uwavule amaphupho. Yini evala amaphupho? Amaphupho avalwa izinto ezintathu. Number 1, amaphupho avalwa ukudla esidlayo. Kukhona uhlobo lokudla olu ride kusiya kodwa uma lokho kudla kudliwa uvusi kumdalela inkinga ngoba uvusi umuntu wesithunywa, yabo usiya umuntu wedlozi, yabona lonto. Ngabe amagama ngizama ukuthini kuwena, ngizama ukuthi ukudla sidlayo kunawo umthelela wokuvala amaphupho. Okwesibili, yini evala amaphupho? Okwesibili okuvala amaphupho, ukungazinikezi isikhathi sokukhuleka. Uma ngikhuluma ngokukhuleka, ngikhuluma ngokukhuluma noJehova, ngokukhuluma nomveli nqangi owavela kuqala. Uma ngikhuluma ngokukhuleka, kungaba ukuthi wena okwakho ukukhuleka uyaphahla, kungaba ukuthi okwakhona ukukhuleka uguqa ngamadolo uthandazi, kungaba ukuthi okwakho ukukhuleka okokuma ngenyawo, yabona lento, kube namazwi owashoyo kuJehova. Lento yoku

0: ube nemadla sobe senza lo mhlolo lakhe osukwini laxas langolosihlanu sizobe sina ne combo futhi engifuna ukunika yona umlaleli wami le combo izokulekelela le combo izovula ngoba imali uyibona nje inganamatheli kuwena ukuthi awuyakhele indawo yayo empilweni yakho nawe impilo yakho idontswa zinkinga impilo yakho khona umuntu owakhuluma nje wavala wafunga wathi ngeke uphakame ngeke uphumelele phuthuma ke ufike kule nkosi ngolosihlanu izothatha ubusuku bonke Jehova makakubusise Jehova makakwenzele ubuhle makukhanye makube kuhle
1: Bantu basethekwini namaphethelo uJehova okuzwile ukukhala kwenu kwezezimali nangu uDr Mzinto umavula kuvaliwe umenzo izinto zonke ezenzeka empilweni yakho ukulethela inkonzo yokugqumisa imali ngomhla ka 29 kuMeyi 2026 phatha umnikelo wekhombo u-R355 isikhathi u-6 intambama kuze kube u-6 ekuseni inkonzo yokusa ezoba laphaya emansele e-110 umngeni road nexwe Durban station umprofesi uzokhuphula ingelozi yemali empilweni yakho imali nethe njengemvula kwena phuthuma laphaya emansele e-110 umngeni road nexwe Durban station phatha umnikelo wekhombo u-R355 ngomhla ka 29 kuMeyi 2026 inkonzo ka 626 ungashayela ucingo ku 031 023 0512 noma ku 076 664 8114 uDr Mzinto Ngema ukulethela inkonzo yokugqumisa imali
2: Amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngwakampongo sesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikeleke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lahlala khona imali namakhadami asebank nama ID bengine inkinga ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginike nganje baba ukuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona umunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubezokwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinda angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi ubengekazayibuyise le mali lo muntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abankweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
3: prophet ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga mavula kwaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele uthi njalo uzobonga mprophet amandla akho mayichubeke asebenze amen
4: engabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nicoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
5: wafika ukuphila njalo ngolosibili sizobe sinenqopha mlando yenkonzo sizobe sinenkonzo kaqala ngami inkosi ngo 10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama abantu abafuna ukubekwa izandla abantu abafuna ukukhulekelwa abantu abafuna ukukhulekelwa amasivi abo ukukhulekelwe imindeni yabo nayi inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu Jehova uzokwenzela okuhle uJehova uzokuphakamisa uJehova uzolwa nabalwa nawe ungakhohlwa lenkonzo ithi qala ngami inkosi u2026 uJehova fana kaqale ngawe aqeqeka amafindo aqeqeka izibopho kuqaqeka izinto empilweni yakho njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele lenkonzo emantsele number 110 kumngeni road kobe kushunyayelwa ngamandla kuyobe kuprofetwa ngamandla kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobitholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka 105 rand qala ngami inkosi angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna qale ngakho kuwe kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi aqale ngawe uJehova ukuvula abantu izinto ezibushiwe uNkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo ungabuthelwa
6: abantu abafone abantu abafone abantu abafone
7: yebo kwamavula kuvale sokwamukela
8: yebo baba ngiyabonga mprophet wami ngizosuka manje nokubonga
7: yebo ma
8: ngahamba yebo ngahamba ngayemgedeni
7: baba ya
8: mngiyemgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya
7: yami
8: nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ngasatholi iluso nje ngisesuzingangisebenzeli ihala
7: Okay.
8: Baba. Ngithasengile nje umgede ngavele yangena imali yami kahlala isonto lodi yangena baba imali yami baba umprofeti.
7: Eh
8: ngiyabonga ngiyabonga umprofeti wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofeti.
7: Ukuza kwakhe enkonzweni wa

0: nesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
1: Yebo mprofeti kunjalo.
0: Siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu.
1: Amen
0: mprofeti. Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka nako ma. Yebo kwamavula kuvaliswa kemukela.
2: Kwamavula kuvaliwe.
0: Yebo baba wami njani?
2: Aphela kwamavula kuvaliwe.
0: Baba wami.
2: Kwamavula kuvaliwe ngemkhatini.
0: Okay. Yabo.
2: Ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasino ngathola imali yango 3000.
0: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
2: Ngiyabonga ngomvula kuvalile.
0: Siyabonga. Siyabonga kehle. Kwamvula kuvalile sekubuke sakwamukela.
2: Bavula kuvule kunjani baba?
0: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
0: Yabo baba.
2: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa nginecancer mangifika ngilapho ngizohlinzwa ngalo
0: ebangakudiagnosecancerfika
2: bethola bathi akabatholi lutho akusekho lutho babuza bangenze kanjani awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe uyabona
0: ngiyabonga
2: kakhulu ubaba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi ngi-right manje
0: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
2: Bonga
0: mtanam, bonga mtanam. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni cha bo.
1: Hayi bonge mama vula vali.
0: Amen mama wami. Ya.
1: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgesheni baba. Une mali ka baba wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emgesheni baba. Awu hayi bo, phela ngishiye insuku engaki imali yangena baba. Ungamali ngango 50,000.
0: 50,000. Ah, mama wamsiya.
1: Nkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
1: Amen. Amen.
0: Hallelujah. Kama vula kuvale sokamukela. Molo mama siyaphila ma.
1: Siyaphila nathi mprofeti.
0: Yeah.
1: Ndizobulela mprofethi ndandisexaweni xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wam wabulawa olahla ezifama ngapha emzimkhulu.
0: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
1: Yebo mprofethi.
0: Okay. Ya
1: ngithe mprofethi ukusanjalo ngase ngixelela umama makaqoqa ifemeli ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
0: Ya.
1: Hayi umama wabahlanganisa kwabantu umprofethi uthe sebahlanganisile abantu basekhaya ndabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
0: Ya.
1: Hayi kuthe ndisabaxelela umprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxa yokubukhalelani na. Hayi njengbekhala nje umprofethi. Usethi mina ngiyayitsho le nto ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje yomkhombisa pha anibulele khona mprofethi. Heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisi mlongalizo siyamfuna.
0: Ya owokugqibela lo kwamavula kuvale sokwamukela.
1: Yebo sawona babunjani.
0: Mama wami vala umsakazi emva kwakho ngiyaphila ma.
1: Ngiyaphila baba konto engizwa ukhuluma la ereyidweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamaphuzu.
3: Ngikubingelele kakhulu mlaleli wami, ngikubingelele ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngiyakubingelele kakhulu ekuseni, ngiyazi ukuthi usuvukile. Ngiyazi ukuthi abanye already sebesezimotweni. Lokubingelelayo uDr. Mzinto umprofethi umavula kuvaliwe indoda kaMhlabi yalingana. Sibonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi abanye basezindleleni sebephikelele khona emsebenzini, abanye basavuka basalungisa ngoba bona bazongena ngabo 6 ngabo 7. Sibonge kakhulu ukuthi uNkulunkulu asinikeze lolu suku. Ake ngunikeze nanti izwi engifuna ukuba uhambe uyoqala ngalo usuku. Incwadi

zona ngalesisikhathi kuba kibelike bonke ngizocela nje ukuthi ngaphambi kokuthi ngingene kuyona ingosi yitimela nginazise abagibeli ngiphinde ngixolise futhi ukuthi izitimela zethu ke kwezinye zeindawo zisebenzisa isivinini esincishisiwe ingakho nje uyayithole ukuthi kwezinye indawo ziba khona ukubambezeleka nje imizuzwana kepha ke ake singene kuzo ngale ekhiso richu kubambezeleka nje imizuzu ilinganisela mashumini aleka ngenxa yokuthi ngale zisebenzisa isivinini esincishisiwe kanti zihamba zingemvume ziya-authorize mase kuthi ngale ePinetown itimela zethu nakhona ukubambezeleka esingakulindela kulinganisela emizuzwini eyishumi nanhlanu mase kuthi ngale South Coast Wagersfontein ukubambezeleka singakulinganisela nje emashumini amabili ngenxa yakhona ukuthi itimela zethu zihamba ngesivinini esincishisiwe mase kuthi ngale emlazi kuthe ukuhluko wakhona ke ngenxa yokuthi itimela zethu-ke zihamba ngesivinini esincishisiwe iphinde futhi isebenzise umzila owodwa phakathi kwase-Reunion kanye nasemlazi mase kube ukuthi iy'timela zethu zihamba

sokugibela lethi zihamba ngesivinini esincishisiwe mase kuthi ngale emlazi kuthe ukuhluka kwakhona ke ngenxa yokuthi itimela zethu ke zihamba ngesivinini esincishisiwe iphinde futhi isebenzise umzila owodwa phakathi kwaseRunion kanye nasemlazi mase kube ukuthi itimela zethu zihamba ngemvume eziya authorizewa ngale emlazi imizuzu nje ilinganisela emashumini mane kuya emashumini

lapho sithi khona silonja amavolontiya fazane okuyibona abazithatha umzabalazo wabantu besifazane bawuse phambili njengoba kukhona abasinika lo mzabalazo futhi sizimisele ukuthi umuntu wesifazane mabakwazi ukubamba iy'khundla even ngoba okwaziyo ukuzwela uma ngabe ukuthi isisho isikhukhukazi esimatshweletshweni yingoba umuntu wesifazane

kwabantu besifazane bawusephambili njengoba kukhona abasinika lo mzabalazo futhi sizimisele ukuthi umuntu wesifazane babakwazi ukubamba iyikhundla even enkaba ngoba okwaziyo ukuzwela uma ngabe ukuthi isisho isikhukhukazi simatshweletshweni yingoba umuntu wesifazane

0: ezisimangaliso zezilela
1: singena iJobplanter 2024 bathi asengene emajusi bathi siqale kusenge kuthiwa emajusi mina ngibe kubuka kusishi le mali yami incane ama-products ami indaba esengiwathenga nasengisenga kuthiwa emajusi ngishaya ilayini ngithi nangifika lapha ngiphinze ngijike ngithi hayi icale abantu ngisasihlanganiseleni ngithathe 1-1 bathi bantu cha njengoba bathi te umuntu usaqala kuthiwa ndawo sengathiwa abe sengiyadinikela.

0: Ma, angiqale ngawe. Ubaba ngibona niphuma enkosini nijabula nidansa. Kwenze njani?
1: Ungabuza yena ngoba khona kubona inkosi imbona uthi yaphila kade imkhulekela.
0: Imkhulekela inkosi baba, sicela usiphe igama nesibongo kuqala.
2: Maka Eliakim Sibiya.
0: Baba kungena enkosini kade yokuthandazela kwenze njani?
2: Lapha ngawo kuqala eyitepisini zasimende. Ngaye esibhedlele kwabuye kwavuka kuthanga kwenzekemuntu. Emva kwaloko sekusuka amehlo lawa awaboni kahle kodwa leli elingapha selidala leli belinconywana leli kwase kubamba leli kathi liyaphila kwase kuba mnyama kutho kuyo.
0: Kodwa manje inkosi ikhulekele uzwa kunjani ngoba ngiyakubona uyahamba asiqale ngamehlo anjani amehlo nje kukhulekele
2: bekumnyama la indlela
0: uyabona manje
2: ngiyabona
0: ubona balapha phambi kwakho
2: ngibona labantu.

0: shesha khathale laba bakhathala qala ukulalela kulabantu besifazane
1: we mama
0: musuvumele ingane yakho itete futhi usuvumele ingane yakho umfana igeze kusini igeze shaya ingane umfana igeza njalo ugezani kadule indawo egolozayo ngoba labantu banamakhono amaningi kula kwami ngengoloze nje ngiyawuhlala no 3 days ngagezile goloze nje iduty kufanele nje ikuthi mayivula ungenziwa ukuthi kunuka ngoba nzenitabanane nje lento ukuthi ninuka kahle unuka njengabafazi ngaso sonke isikhathi silungise unuki kahle moya kumfazi wakho.

bese sisikhweza ukuthi isomnalas healthy lifestyle. Sithini? Somnalas healthy lifestyle. Indlela kaSomnala yokudla, yokuphila impilo engavumeli izifo ukuthi ingene emzimbeni wakho. Yiphi le ndlela ukuthi wavumela izifo ingene emzimbeni? Number 1, ungavumi ukuthi bekhona into ekuwalishayo. Uma ikuwalisha, khumbula itestimony yomuntu owathi engenamali nayilaleni wathola imali ngoNkulunkulu osilaleyo. Uma ubuya kudokotela kuthi unekhensa, khumbula umuntu owathi unekhensa layilaleni kodwa ngoNkulunkulu osilaleni waphila. Tali makhelwane, ilaleni asikho isizathu sokuthi ukhale. Uma waliwe noma bakudivosile, khumbula unala. Mina nje ungibona sengidivose ka-5 nimadivodivoze ungibona nje, kodwa nje usangibona ngisehleka sabathanda futhi abantu sazobafaka futhi abanye babe bani. Wena waliwa wayedwa uthi akusafuni muntu. Khumbula unala ohlale ehleka nje kodwa umadivodivose. Khumbula unala akaselabo lekade umzali wakhe, kodwa ngibuke nje, ngibuke nje. Niyangizwa yini? Ungavumeli ukukhathazeka. Kodwa basho lapho abantu abanjengoma wami wawuthi izinto baziqakile, athi mntanami linda uthi uyabheka uthi awu, kodwa abanye bayathola nje athi usaphakela abanye uNkulunkulu nawe uzokuphakela. Linda awuthi mina ngingumnala angisoze ngakhathazeka. Kanti mina ngihlulwa nkinga mina. Uyabona ufuna ukukhale, uthi mawukhala ukhale sakungakhali. Uthi mawulahle ithembo ulahle sakungalahle futhi ubuye ulixoshe. Uthi mawuthi uyadikile ukuye enkonzeni udikile sakungadikile. Uyayizwa loo nto? Ya. Uyabona uma ngabe ungenamali uyibuke sakungabulamali uthi uyakungabali, kodwa mina ngelila ngizoqeba. Ezidlule kuze nezingaphezu kwalezo badike bazolatshwa yithina. Bathi uma besibuka sihlela bathi wephela unala akazi, kanti awazi ukuthi awazi. Ungavumi ukukhathazeka. Number 2, osomnala tick healing and healthy lifestyle sikufundisa ukuthi yini okufanele uyidle. Asikhulumi into phela nje siyiprofithile, ngoba mas profit ngama products siyeza sesiza kuhola la oprofit nohola umoya. La asihola umoya, la sihola ulwazi. La awuzongizwa

nabo uma kwami vibeka ngumuntu lokufisele kakhulu ekhaya manje bonke abantu benzawo bebamhawukela kungathi ngathi nakafile basebende ngaye bekunababa loyinyanga lo babe bekavama ukuthi

0: ngena eNewcastle sizosingena nepool
1: masikuma kepool ngahamba ngaye ekhaya hayi ngaqhubeka nempilo ngisebenzisa faith water ngisebenzisa faith oil nasebantwaneni bambonke umntana nami lo mncane ubehleze ngihlupha ngalendlela eyisimanga njalo uma sekuzoba nje zi-24 ubegula bezenqotshwa ukuthi ngabe ngomjofu.

0: Nangu uJotha Mzinto umavula kuvaliwe umenzo izinto zonke zenzeke empilweni yakho ukulethela inkonzo yokugumisa imali ngomhla ka 29 kuMeyi 2026 phatha umnikelo wekhombo u-R355 isikhathi u-6 intambama kuze kube u-6 ekuseni inkonzo yokusa ezoba laphaya emansele e-110 umngeni road next to Durban station engelozi yemali empilweni yakho imali inethe njengemvula kuwena phuthuma laphaya emansele e-110 umngeni road next to Durban station phatha umnikelo wekhombo u-R355 ngomhla ka 29 kuMeyi 2026 inkonzo ka 626 ungashayela ucingo ku 031 023 0512 noma ku 076 664 8114 uJotha Mzinto Ngema ukulethela inkonzo yokugqumisa imali.
1: Amen baba. Ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohamba ngosesibongo, ngihlala eClermont. Baba, bengicela nje ukuthola ubufakazi. Izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni le yetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza nje ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami, lahlala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID. Benginenkinga ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa imali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa ubesefuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo. Ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku-wallet. Namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane. Kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani. Awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani. Hayi ngihlale kancane. Ayibo nangempela aphinda angena afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile. Ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lo muntu. Le mali le ibuya ngenxa yaleli itshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba, ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba, ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba, ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba, siyabonga.
2: Prophethi ngithi angibingelele, ngizophakamisa amandla, ngiphakamisa ukubonga.
3: Asithathe ithuba sibingelele kakhulu. Ngiyakubingelela lapho mlaleli ekhaya, ngikubingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Lo kubingelelayo uDr. Mzinto umprofeti kumavula kuvaliwe sesithunywa sikaJehova. Nanamhlanje inkosi isangithumile, yangithumela esimeni sakho, yangithumela empilweni yakho. Mlalelo siyathuthuka FM, siyakwemukela. Mlalelo wenanda FM, siyakwemukela. Oqala ukuba ingxenye yalolu hlelo, noma ngabe kuthiwa ikuphi la okhona la olalele khona, uJehova

celile i rice sengizovuka sengilele ngiyocaphuna impupho ne rice angithi job uzovula la ofaka khona impupho uzobona ukuthi ungathi umprofeti uthunywe kimi nako sesingena athi umprofeti unakhe into engifuna ukuyikhulekela ngifuna ukukhulekela umoya owenza ukuba ukudla kusheshe kuphele lapho endlini yakho njengoba sekuzophela lokudla kuzokwenzakalani sekufaneke uboleke imali ngoba ukakaholi uyothenga futhi uyayizwa indaba kuyaphela ukudla yebo kodwa lapha ekhaya ayi ngenke ungathi khona izipokwe ezicaphuna ngobheseni nilele ziyopheka ngoba indlela yokugijima ngayo kuyathusa ya namhlanje ngizothatha ama calls abantu abanezicelo ngifuna ulungise icelo zakho ofuna umprofeti azikhulekele ngoba ngizonikhulekela namhlanje ezicelweni eninazo ya zilungise ke icelo ngizodedela ama calls ezicelo kusho ukuthi namhlanje usuku lokukhulekelwa kwabantu ababuthakathaka usuku lokukhulekelwa amaqomo okudla like usuku lokukhulekelwa kwezicelo ya alright namhlanje ngithole ucingo ngenhlanhla ucingo lefoni le ibikade isesandleni sami kungena i-call yaphinda le call sengibona ama miss calls aze aba mathathu yangena futhi ngalubamba ucingo uma ngilubamba ucingo umama lo ofonayo wavele wasidinda isililo ayingathula ngalibamba ngalibeka endlebeni ngoba ngizwe isililo somuntu omama wayesekhuluma amagama angithusile namagama angisukumise kakhulu angenza ngabona ukuthi uNkulunkulu owangibiza nowangithuma waba unomusa phezu kwempilo yami naphezu kwempilo yalabo abangilalelayo uthi lo mama mprofeti mavula kuvaliwe ngabe anginawo lo muzi enginawo ukube kuthiwa angikakaze ngihlangane nawe uthi lo mama ngase ngililahlile ithemba emva kokushonela ubaba weingane washona singenamuzi sihlala kwadade wethu uthi lo mama ngabe anginawo umuzi owu 7 room eAdams lona engihlala kuwo namhlanje ngiyalalela uthi ngakuzwa emsakazweni ngathi lo muntu lo okhuluma la uthunyelwe kimi uthi wa

umemezela inkonzo ka 626 usibiza eMantsele uthi ngathatha isinqumo sokuthi ngizela wawulokudlula ungithinta ehlombe lokudlula ungithinta ehlombe uthi namhlanje umprofeti nekhishi lami liyangethusa ngangayitshentshi ngoba nomuzi ngoba washona ubaba weingane kanti ubaba weingane unomunye wesifazane obekade ehlala naye egoli owayibhalise ngayo izinto ngangathola ngishisente uthi lo mama ukube kuthiwa angihlangananga nawe mhlampe ngabe sengaba ingcuba noma mhlampe ngabe sengabola emathuneni ngoba usuku nosuku ngangikhala ngidindisililo ngiyoba ngithi kanti Jehova ngenzeni uthi kodwa ngahlangana nawe ngeze enkonzweni yakho wawulokhu ungithinta ungithinta wathi masusuka wangikhomba wathi mama ngidedela umuzi phezu kwakho uthi yazi baba sibaningi kodwa ngifuna ukukutshela baba ukuthi le yankulumo yakho ngayithatha ngokuthi imina nawe abekha abanye abantu ngamdumisa uNkulunkulu ngathi mama asimbabaze uNkulunkulu ngoba uyena owenza imisebenzi ejulileyo lalelakhe

ningi kodwa ngifuna ukukutshela baba ukuthi le yankulumo yakho ngayithatha ngokuthi imina nawe abekha abanye abantu ngamdumisa uNkulunkulu ngathi mama asimbabaze uNkulunkulu ngoba uyena owenza imisebenzi ejulileyo lalelakhe.

prophet ufikele empilweni yami. Sengize ngadayisa umzimba. Ngiyathatha isinqumo sokusuka ekhaya. Ngiyoda mntanami lalela ndodakazi. Noma sekunjalo wafika noJesu, wafika kaLazari. Wafika uLazari kwase kuwese mntanami kungcono kuwe wena usakwazi ukusuka ngemitha tax yodayisa kodwa uLazari wayesesethunene bolile yafika inkhohlule ngiyakumema kwinkonzo enamandla nginenkonzo ngolosihlanu izothatha ubusuku bonke inkonzo enamandla Inkonzo ezoshintsha impilo lapha ekhaya. Inkonzo ezoshintsha impilo yakho mlaleli wami. Ngithunywe kuwena, ngithunywe kuwe. Kuthiwa ngalali, kuthiwa ngize qathatha, ngize kuwena, ngizokumema, ngithunywe kuwe nje. Ngiyakumema kule nkonzo. Inkonzo ezoba inamandla kakhulu. Inkonzo yokuphakamisa ingelosi lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi yemali lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eqedile ikwenetu lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi eyenza abantu bakhe lengelosi engikhuluma ngayo ingelosi yabo

0: Kwama vula kuvalo soke mukela. Baba wami siyaphila. Ayi ayi baba ungalali. Ungalali khehla phakamisa iphimbo. Yebo Nkosi.
1: Yebo wacela ungikhulele.
0: Bami ukuphila endawo.
1: Emawoti eThekwini.
0: Emawoti khehla ngizokhuleka nawe baba.
1: Yebo.
0: Kulungile. Fona fona isikhathi sokukhulekela kwabantu. Mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze. Ngizokubhanqa konke. Kwamavula kuvala usokemukela?
2: Yebo baba.
0: Yebo.
2: Yebo baba ngisacela ungiphe umkhuleko baba kuna maPakistan angafuni imali yami baba.
0: Ukuphi nendawo?
2: Ngiseverelem baba.
0: Everelem abafuni imali yakho mntanami.
2: Awu baba batha sezidili manje abasafuni.
0: Yani ma? Oh bavule iakhawunti ngawe.
2: Yebo baba.
0: Isekhona le akhawunti?
2: Hayi ibona.
0: Oh ikhadi lingakubo.
2: Konke nje kungakubona nje ngoba ne-ID ngithanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukukhona. Loke bakwesikwenze last year lokho.
0: O wena ohamba wayovula i-akhawunti wasusa unikeza bona izinto.
2: Ehhe, ngangithumele.
0: We mama kodwa Jesu. Yini ungeze uzongibona sixoxe eduzane? Hawu.
2: Ey baba, masenti baba.
0: Awu kodwa mama ngicela uyiboleke imali ngizomkhokhela umuntu oyiboleke yena mama. Awuze kimi. Hawu.
2: Nguye lo nkonzo yantambama.
0: Awu sekukude mama ngolwesihlanu mina bengifuna kusasa. Hawu.
2: Kusasa baba.
0: Yebo. Ngizokhuleka manje kodwa laludaba lakho lifuna sihlebe eduzane ma.
2: Ngizoyizama baba ngiboleke imali yokugibela.
0: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke yena woza kimi ma.
2: Okay baba.
0: Awu kodwa mama uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo past 12.
2: Okay.
0: Mama Nkosi yamba kithi awu into encane kakhulu kanti leno khuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile wena uyisigwili fika kimi.
2: Yebo baba nje.
0: Alright. Fona mlaleli usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprophet. Kwamavula kuvaliwa siyakwemukela.
3: Yebo
0: baba. Yeah.
3: Mina baba ngikhala ngamathubo umfeni.
0: Ungadina khetha mina ngelo vala ireda emva kwakho.
3: Yebo.
0: Oh wena ufuna amathuba omsebenzi.
3: Yebo baba.
0: So khuleka khehla lami kuzovula kuphi nendawo?
3: Ah mina ngila ekhaya.
0: Ugathukuzwa. Kulungile baba kuzovuleka khehla sokhuleka manje. Sondela eduze komsakazo wakho baba ngoba sengizodedela umlilo manje ngizokhuleka baba.
3: Yebo ngiyabo.
0: Yeah. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Funa ukukhuleka nabantu bakaSomandla. Ngakhala kuJehova, uJehova wangiphendula. Kwamavula kuvala sokamukela.
2: Yebo sawubona baba.
0: Yebo ninjani?
2: Ngiyaphila, ukhuluma noNhlanhla kaNdimande eMatabetolo.
0: Yebo ma.
2: Ngisacela ungithandazise ngokuthi kuvulwe ngithola umsebenzi nasekhaya. Kwazi ukuthi sisebenza akekho osebenzayo nine ne-ID kababa kunemali kumele siyithole akekho sinike i-ID kababa.
0: Yayapha nti-ID kababa?
2: O akasikhulisanga ikubo kwakhe abangafuni ukusinikeza ama-details wakhe.
0: Oh kulungile mntana. Uthe usematematolo?
2: Ematabetulo ebuhleni esontweni.
0: Kulungile mntana misokhuleka mntana uJehova uzongenelela kuzovuleka mntanami.
2: Ngiyabonga baba, amen.
0: Yeah. Phakamisela amehlo ami entabeni lapho usizo lwami luvela khona luvelaphi usizo lwami luvela kuJehova yena owenzile izulu nomhlaba ongenke avume nonyawo lami lushelele kwabavula kuvala sakamukela
3: baba njani kwakho
0: siyaphila Nkosi yami
3: hayi nami ngomunye oxakekile emkhulu nami ngiyakucela umkhuleko manje
0: sithini sicelo sakho kehla
3: lapha ekhaya nginenkinga ngintshontshelwe imbuzi.
0: Ukuphi nendawo?
3: Ngisembokodweni mkhulu.
0: Ngasefolweni.

Lalela wami lapho ekhaya ngesonto ngithole ubufakazi ebengaqali nokho kubuthola ubufakazi bensizwa bayishaya amahlandla ayishani ngesonto ngithole lobu bufakazi njoba ngisho ukuthi bengeqala ukuba ngibuzwe ukuthi zonke lezi insizwa ezazihlangene zidubulala insizwa zonke njengamanje adliwa amarice makubo ziqumbile phansi zincwatshiwe zonke uma abazali belensizwa befika kumina bafika bathi baba ingane yethu ithuthuliwa sazi icala ukuthi iyenzeni ngathi abaletha impahla yengane ngase ngiyayinikela impahla yengane kuJehova ngathi phikisana Jehova nabaphikisana nalempilo ngathi ilwa Jehova hosha umkhonto uvimba indlela yabamzingelile bonke abadutshuliwe bafile ubaba kade fakaza ngesonto ubaba obenomuntu obekade mise kabi wafika laphana e-ofisi yabavula kuvaliwe wathenga umagwaza ephindelela kade fakaza ngesonto uthi hayi mprofethi iyasebenza lento uthi ngisebenzisa umagwaza ephindelela isitha sami ngiqale ngasiphupha kodwa njengoba ngitshela namhlanje mprofethi akasekho ufile ngithi mina hayi baba umakhwaza aphindelela uthi baba lento iyasebenza lento lalela wemlaleli wami uma uJehova ethuma umprofethi umthumela izinto embili one umthumela ukuthi umprofethi akalethe injabulo kubantu two umprofethi akabhubhise bonke ababhubhisa labo uJehova afuna bajabule ngogcobo lomprofethi lalela ngolosihlanu inkonzo yobusuku bonke zobe zenzeka izimanga ngizobe ngiprofetha shwele mama ya ngizobe ngiprofetha ngolosihlanu ngizobe ngikhulekela ngizobe ngikhipha imimoya ngizobe ngikhipha izinyoka ayifakwe kubantu amademoni azobe azobonakala ngamehlo sei angithandaze ma impahla zabantwana nalempuphu naleli rice ngiyamemezela emndenini wakho ngeke nisaswela ngeke nisalamba ngiyamemezela siyakhuleka namhlanje uyaphila baba ngwele egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu unamandla okuvula lapho sekuvalwe khona vulela lo mama vula lo mlaleli kuvaliwe empilweni yakhe kuvala impilo kwavalwa yonke into baba ngiyathandaza thuma amandla engelosi thuma uqhobo uqhobo alivula imali uqhobo alivula impumelelo ngegama likaJesu yonke imoya yobumnyama yonke imoya yamademoni izifo esemzimbeni bayaphila laba bantu bayaphila laba bantu laba basemsebenzini yababusisa laba basendleleni emsebenzini yababusisa ngegama elinamandla ngegama lenkosi uJesu baba ngiyabonga ukuthi angenzeki kubantu kuJehova kuyenzeka baba ngiyabonga ukuthi athinta lo muntu uthinta inhlamvu yeso lakho baba ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wami uyabakhulula laba ababoshweyo uyabakhulula laba abagulayo ngegama namandla baba ngiyabonga mlalele ekhaya sekufeziwe sekufeziwe sekufeziwe Riba bashanta laba basaya riprokomaya lila labasia kolosia la brokotosike librasaya lebrokomondoya lila labaseke librosuketa lamaya sekufeziwe ifunekile iminyango baba baneyicela abantwana bakho bazenzile Baba ngeba khuleka la ifezeke izicelo zabo ayivuleke imsebenzi ayivuleke imali lona dingi ID ayivuleke iID lona dingi ID ka baba wakhe ayivuleke

0: Ngihambisa kwedata.
1: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithembe siyaphila. Igama lami nguLoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice esolakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle masima sebakhulu. Iyasiza nakucansi nemunesifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngihlela nizame. Iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
2: Okay,
3: mama
2: kanjalo
3: ungakhuluma kubaba sibonga ukusho ukuthi usisize kanjalo. Mina ngibatha ngithole ijuice kababa uSpia yansiza yangijabulisa. Wakhona ukuthi isifuba sakhe sineteni ngendlulile, wakhona okuphumayo njengenyama enyama angathi hlakazanyana njengeswayi kanjani oqinile nje
2: uma ngaphakathi
3: ephalaza.
2: Mana-ke ube yiphalaza noma yabhekwakwakwabula
3: kwabhukulelo kwaphuma angafakeli ukuthi esifini
2: akuyifiso le.
3: Yebo, iloko esikubonile ekwezeyijuzi wena masi siyakulandela ukuthi sisizakale.
2: Amen. Ubaba usibaba nendalo
3: soba mnqawe
2: amnqawe.
3: Yeah.
2: Amen.
3: Amen.
2: Okay, mkhokheli wami ungakhuluma.
4: Ngizakhuluma mina ngiyokuqala ukufika kwami la ngoshelwane.
2: Bamba la mkhokheli.
4: Ngifike ngingakhumalo wa-R1 kwaXesa. Ngangihambela ingane yomntanami ngingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwanongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Angisiza wanginika ikhwela ndaba ngayiphathisela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingaphemanenti, kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
2: Amen.
4: Ijusi-ke ngiyithathile ngigula. Ngigula nje ngingasavumi ukuthi ngenzeni, ngingakwazi nakuhamba, ngakwazi lutho. Ngithathile ijusi ngayiphuza. Ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe. Bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka. Ukuthi sengizizwa impilo isikhona.
2: Okay, bangaze gogo ungakhuluma ukuthi ijusi isize kanjani njengoba dusha.
4: Ngiyabingelela kubo bonke abantwana bonke. Mina ngumama wakwaGazi endaweni yakwaTabazi. Ujusi ngiwusebenzisile. Bengimkhulu nginesisu esingavumi ukukhothama, esingavumi ukwenzeni. Ngineyinyawo eyivuvukalayo. Kodwa manje

0: konke lokho kuphelile sengiy right nanokuthi
1: abonakaliyo nanoma yini eyenzekalayo kulelizwe uma kungenelela izwe elingabonakaliyo noma impilo engabonakaliyo noma ngabe ingenelela ngendlela enhle noma ngabe ingenelela ngendlela engenayo imphumela emihle kuwe kodwa ekugcineni kosuku lempilo esiyiphilayo ilawulwa impilo engabonakali lempilo esiyibonayo kuzonke lokho kudla lokho lokho kuganwa lokho lokho kwakha imizi lokho kulawulwa impilo engabonakaliyo. Okay.

izigebeni ezitshontshayo. Njengoba la emhlabeni sinabantu ababulali abathengwayo ukuthi babulala abantu abazinkani. Kanjalo nasezweni likamoya kukhona lezi zinkani. Uyabona njengoba la emhlabeni kukhona abantu ababusayo imindeni nemindeni

5. Yokuphakamisa wena, yokuphakamisa kunike lalela, ngiyokuphakamisa ngamandla amakhulu ngaleli yala. Ukuthi ukwazi ukuthi wena uvuse umuzi kaihlo, ukwazi ukuba umuntu ebantwini. Ngikulungisele izinto ezoniwe ezweni lakamoya ongazibonanga. Ngikulungisele izinto ezonakale kokhokho bakho bengenalo iso lesithathu, iso lakamoya. Bengenalo ubizo bona lokulungisa lezo zinto.

0: engaphuza nejuza avela ngayisikhwishi khwishi nasebenza kwasebenzeka ngenzeka into ngakhuthanda.
1: Asiyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
2: Ngafela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kulamanzi, ngathatha ispade, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibiloko engathi u-ice, iqaqambe. Yehle la esinqeni lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
1: Asiyabonga. Siyabonga-ke ngemiphumulo yejuice esembukusweni. Nababa, ukwenzeleni ijuice?
3: Oh, ngayithenga ijuice ngihlushwa isifo somhluma esesineminyaka mhlawumbe angaphezulu kweshumi. Ngathuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala, ngathenga esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insumpa le yomhluma elangemuva, abanye bathi amaphansi, kodwa kuhlukene ngoba amaphansi ngayanganawo, ngawakhipha emaranile amaphansi. Umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa, ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayi. Ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba, sengibiza ukuthi ngithole usazi wesibili ngoba sekuphekile ukukhathala.
4: Siyabongaaa mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya ayi.

0: kuyangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhamukapha emzimbeni. Ngize ngitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho izinsuku zibentathu. Ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi ayicala ijuice yala ekhaya inomehluko. Ingakho nami namhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
1: Asikusho ke nje in record.
2: Sabong.
1: Asikusho in record. Ijuice yala ekhaya yasemthweni. Ngamprofet uSibiya. Hayi. Yes, ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje. Ukuthi ukhona sebeke bafaka imali yathenga ijuice. Embono kwabasani bami ucinga uma sekumele badeliver ijuice. Ningayithe my inasho ukuthi embusweni.
2: Ningayithengi.
1: Ingenayo lentshebe niyibonayo. Akusile.
3: Hayi khamba mama sengidlini impela indlovu kodwa ngisadeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebese icashile engasazizwa ngiyazizwa futhi ke ngeke ngibike yona kodwa lejuzi kumprofethi hayi khona sekungenzela inqaba uyabona lesathwasho lesatho kuchele kubomvu hayi Shagwane
2: leso afike wasela la
3: ayi ayi shagwa sana
2: kasakaba ufukulu
3: ayi
2: hayibo
3: ngakhuluma na wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zamzamekiswa nesidaba sangaphandle kwase ke manje sesixovene ngafike ngachela ngithema ngichela ngayizwe ingane ethi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekunodulo uselele ingasabonakala ukuthi iphi.
2: Hawu!
3: Yathi ithe mayiphuma nonina bayambeqa ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha.
2: Hawu! Kahleni bo!
3: Hawu ke usuka lapho kwase ukuthi ke ngiyake sewuyileyo nto nje ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzibusa upheli.
2: Awu ufana ubuthole mkhulu. Ufuna ubuthole
3: uqhubeka kabi.
2: Yebo mkhulu hayi.
3: Lokho
2: hayi ukuright phela. Ah siyabonga ke siyabonga.
4: Hello. Hello. Kufaza bethu. Ngathi nge ijuice. Ngithengela mina noma wayehamba uma edondolozela sukumanzi kodwa wayiphuza nje izukwana ngithi isonto ni hayi ngathi ngimbona ngabona hayi usiyakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti ubesehambe egobe
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM nisakhona uNkulunkulu nisekhona nithemba akukapheli ngawe hlalukhona inanda nduzuka kwamasho kwamabhetheni stand
4: kodwa ke ngisakhubeka futhi ngisayiphuza
6: ithi
5: All have an important part to play in ending gender-based violence. Inanda 88.4 #NoMoreTears 2026 Your radio station Inanda 88.4 FM Today's best radio #. Find your power.
7: You're right. Thank you so much.